Ti. Bebe wade kasa chwe Israel fono se. Senya maka bonye guma sumuno. Bonye no ane beba musuo. Nadia maka na na meye. Otiwa kasa papa chwe wade. Nanyema papa nina ye wade dear.

Kokromo tia obet ni mo ponyeye. Oto sabat mo ba onjiye. Tete botai. Enya krobet ni na me. Wachi pa wani ya.